ani ba ma ga ni da ni sa ga sa ga ma ba ni da ni ba ni da ni ga ga ni da ma ga ni da ni ba ni da ga ni da ma ga ni ga ma ni ma ba sa ni ba ma ni sa ga ma ba ni so sa na sa.